adia. Kuye niye ma kesiye. I want to make a. And when wadiye niye hujuri diye. Elwadi ma wonsa so. Woma yiso. Ye niye ma kesiye. And when wadiye.